ñen ñi na wang da ne ngu tos ji le mo bi na ko ci lek tanam ñi le fin fa jallan ñay ba nong yi reen fa margani do du wa ngu biang jena jena tare sang ratu du wa gong ti tiang ñung ka nem jukuri dewo sarangen ngaksi.